Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

Christian music on radio. This is Gospel

Thank you.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko kagabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaas.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM Exciting!
10: Mga katropa, Exciting!

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
6: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
6: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: X. XFM. FM.

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma.
4: Na siya yung nagkaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Tutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Ang karang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo?
15: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
14: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
15: Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bilis sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: X. XFM. FM.

0: FM.
1: FM.
2: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
3: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM. FM.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Sam, 25 years.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, the natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa aton natulan, pampagana sang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Live testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Canton Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Claire's Skin Beauty Salon.

0: tila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
10: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: Hits FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: Ni nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na. Sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: FM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Chronic pain?
8: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
8: Muscle fever.
2: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
8: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
2: Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

0: XFM. FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Luilo.
8: Sa ako po sa

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba stress?

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. Vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mga migraine man kamo, amo ni dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaas.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: XFM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, agit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
7: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Clone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Clone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Clone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugi butika.
1: Sanford Vitamin C. Ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigusang una. Kay Dofer, may lang maluya akong lawas. Dofer, may wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigit ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sangkong kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Kompletado.
2: Si Palo Manteke.
1: Masakit ang aking katawan.
2: Palagi
1: narinig ko
2: sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
1: Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako pala si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
5: Bilis sa mga bukika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape

0: Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.

0: SFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika. XFM.

0: Live testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline. No.

0: Vitamin C ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gin. Patsyag ko gin relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
9: X. XFM.
10: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko ako mula isa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tinawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: X FM. X.
9: X FM.
8: FM.
9: XFM
8: FM
10: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's hits.
8: X
9: XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Ka-exciting, oy!

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. FM.

0: FM.
1: XFM
0: 96.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: X. XFM.
3: FM.
2: XFM.
3: FM
4: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
2: XFM.
3: FM.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton.

0: Antone Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: XFM
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Ibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain di jam sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu-

0: FM 103.9.
1: X.
2: X FM.
1: FM
3: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
2: X FM.
1: FM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix. Sa
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Go! Yeah!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babaltiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: Mayang aga mga katropa, oras na to na lasais, 13 sa aga, ilang Express Balita Sunday Edition. At law sa Dubigo, Petsa 23 sa bulan sa Agosto 2026. Ako si katropang Ed Sese.
1: At ako naman si katropang Wendell Balinario.
0: Yari na ang mga nagapanguna nga balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa balita lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Congressman Albie Benitez, nag-ako nga subol na ang panahon, nagud nga i-postpone ang barangay kagsanggunian kabataan election apang kun may madamong sentimiento mapangitaan gyapon sang paagi.
3: XFM News.
1: Duha ka notice of violation halin sa Environment Management Bureau ang dungan nga ginserbe sa Bacolod angot sa paggamit sang landfill sa barangay Felisa.
0: Bagong villa sa Bambukal Resort na ginapatian na makapaamag pag-iid sang dumulo sa lokal nga turista. Sa Balita Nasyonal.
2: Express Balita. National News.
0: Presyo sang gatong, may sunod pag-iid nga pagsaka sininga semana.
3: XFM News.
1: Mga OFW sa Hong Kong ginapandaman sa breach of condition of stay bangod mahimo sila masilutan.
0: Sa Balita International.
2: Express Balita International News.
0: Bungsod Peru gintayog sang 6.7 magnitude nga linog.
1: Trump ginapaiway ang taripa sa mga produkto sang Canada.
3: XFM News.
0: Tatod nga balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Klay Thompson nag-sign ako na naglagda silo sa Miami Heat.
1: Sa ito naman nga balita sa showbiz, isa ka-advocacy film director arestado sa Laguna bangod sa child abuse cases.
3: XFM News.
0: Tag sa ito nga balita special, mga katropa, ibalo naton sa diin ang pinakadako nga talong sa kalimutan.
3: XFM News.
0: Katropa nga ito nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Produkto ang makabulig, sarang makabulig sa inyo ay kayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakaw sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakaw sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: XFM News.
0: Akaudan sa aton balita sa lokal.
2: Express Balita. Local news.
0: Ginagkumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga nakabato ng syudad sa mga notice of violation halin sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kung BMNIR. Sunod kay Mayo, nabaton sa syudad ang mga notice sa Agosto 10 kaginatagan ni inisang 15 kadlaw para magsumiter sa ilang position paper kag compliance report sa EMB. Ang isa sa mga notice may kantangan sa water quality, samtang ang isa naman ang may kantangan sa kakulangan o kakulang sa environmental compliance certificate hukun ni ICC para sa cell number 4 kag cell number 5 sang sanitary landfill. Apang antes painigin payag sang syudad, una na nga ginabuyagyag sa mga environmentalists kag residente sang Barangay Felisa ang ginaligar nga paglapas sang syudad sa isa ka separado nga press conference. Madumduman nga nagpatigayin man sa public hearing ang EMB kaupod ang syudad may kantangan sa ECC sang landfill apang wala makatambo ang mga residente kag mga environmentalists nga ginimbitar sa muna nga paghinunanon. Ginpayag ni Mayo nga sa karon padayon ang syudad sa paghimo sa mga tikang kag pagpreparar sa mga kinahanglanon nga mga dokumento agud masabat ang mga issue nga ginlatag sang EMB.
1: Nagbathag si City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa mga concerns nga ginpayag sa mga representante sa Barangay Felisa kang civic organization sa gitpatigayon nga public hearing sa Environmental Management Bureau Negros Island Region na kon EMBNIR. Ang hearing may kahangtanan sa aplikasyon sa Bacolod City Government para sa Environmental Compliance Certificate kon ECC para sa expansion sa cell number 4 sa City Sanitary Landfill. Nagupod man sa public hearing sa Day Councilor Humber Baez, Secretary to the Mayor Attorney Martigo, nagraman si Regine Segovia, Senior Environmental Management Specialist kag OIC Chief sa EMBNIR Clearance and Permitting Division. Nagupod man ang mga opisyal sa Barangay Felisa sa pagtalakay sa mga concerns na may kahintanan sa proposed expansion sa landfill. Ang public hearing kabahin sa pagproseso sa pag-assess sa aplikasyon sa syudad para sa ECC kag pagtalakay sa mga concerned sa komunidad at ang iban pang mga stakeholders.
3: XFM News.
0: Nakuha sa mga pulisa na masobra 2.5 milyon ka pesos ng valor sa ginapatihan peking ng sigarilyo sa Sitio Tapol, Barangay Salong Syudad sa Kabankilan hapon sa Agosto 20. Sandig sa informasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ukon nokpo, may nagpalabot sa informasyon sa ilang unit kamayaran sa ginaligan nga ginabandonar nga isa ka panel truck kagbayaran sa peking sigarilyo. Nakuha sa kapulisan ng 22 ka mga master cases nga mayaran sa 50 ka mga reams kada ka. Kag may kabugusan nga 1,000 o kung 1,100 ka mga reams sang nasambit ka sigarilyo. Kag nagabalor sa 594,000 pesos. Sa karon, patay ng investigasyon sa kapulisan angot sa peking nga sigarilyo kag kun sa diin. Inihalin nga lugar, ginaibaluman sa otoridad ang pagkilala sa driver nga nagbilin sa salakyan.
1: Patay ang isa kalalaki matapos mahulog ang ginamaneho sining motor sa ginakayong dalan sa Punta Coloso, Barangay 6, siyudad sa Kabankalan kaagahon sa Agosto 20. Ang biktima kilala sa kay alias Toto, 44 anyos, kag residente sa Purok 2 proper, Barangay Mambugsay, Banuasang, Kawayan. Sandig sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, gikan sa proper sa siyudad ang motor sa biktima, kag ini ang padulong sa Barangay Mambugsay, Banuasang, Kawayan, kag pagkadangat sa lugar sa incident. Iniyang nahulog sa ginkayong gawakin sang dalan. Nakaagom sang pila sa ulo ang biktima kag iningago padala sa ospital. Apang iniyang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kag ginapatihan nga self-inflicted ang natabong aksidente nga nagresulta sa kamatayon sang biktima.
3: XFM News.
0: Patay ang isa ka grade 10 student galalaki matapos iniyang malumos sa isa ka drainage sa Purok Escarlata, Barangay Lakaron, Banwasang, Valladolid hapon sa Agosto 19. Ang biktima nagaedad sa 17 anyos galalaki kag residente sa nasambit ka lugar. Sa digsa investigasyon sa Valladolid PNP, nakita sa nga may isang biktima ngang iyang anak ang nagahapa sa drainage nga may kalayon nga 600 metros gikan sa ilang balay kag giningago dala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kinpayag sa ginikanan sang minor de edad ngang ilang bata mayara sang balatian nga kuyap kag nagapati man ng wala sang foul play ang kamatayon sang biktima kag posible nga iniyang nalumos sa drainage.
1: Isa na lang kabulan bago ang Nobyembre 2 sa adlaw kag sa kon adlaw sa barangay kag sa kunang kabataan elections. Sunod sa kay Congressman Javier Benitez sa 3rd District sa Negros Occidental nga nagatipon sila sa gihapon sa sentimiento kon baladayon o kon hindi. Ginaako ni Congressman Benitez nga kasubol na sa panahon sa plano nga pag-postpone sa BSKE apang kung may mayorya na sentimento sa Kongreso kag Senado nga pabor sa pag-postpone sini magapangita sa gihapon sang paagi. Sa naibaluan nga si Benitez isa sa mga nagasuporta sa postponement sa natalana nga pinili ay nagapanumdum naman ang COMELEC nga nagapadayon sila sa ilahin ni Cotton kapagpreparar sa natalan ng filings and certificate of candidacy sa katapusan ng simana sang Setyembre. Sarang nagani nga ma-download ang mga porma sang certificate of candidacy agod mahigot kon mahugot na ang manog pa kandidato sang ilang requirement. Hindi pa pwede ma-submit ang COC kon hindi pati 11 Setyembre 28 tubtob Oktubre 5.
3: FM News.
0: Gintipon sa isa ka panyapon ni Congressman Javier Benitez sa madamong content creator kag pila ka mga katapos sa local media sa Bacolod bagay nga ginangop sang imahan nga grupo nga may nga mahimo may angot ini sa plano sa 2028 elections. Sunod kay Benitez samtang iyang ginapasalamatan ang resulta sang nagagawa nga survey nga iya mahimo nga magkandidato gobernador apang wala pa siya sang plano para sa 2028. Sa bailo iya hulaton ang tingog sa pamuluyo. Sunod kay Benitez iya ginarespeto ang coalition sang United Negros Alliance kag Love Negros apang siya nagapating ang iyang mga indesisyon ang magabase sa gihapon sa tingog sa pamuluyo. Samtang sa bayan sa United Negros Alliance, ginpayag sa ilang Secretary General nga si Mayor Salvador Escalante nga dako ang posibilidad nga si Congressman 30 Marañón ang ilang mangin kandidato sa pagka-gobernador. Nagkasalig ang unang respetuhon gihapon sang Love ang ilang coalition pag-abot sang duwa ka pinakamataas ka posisyon sa probinsya.
1: Wala ma-ratify sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang Memorandum of Agreement kon MOA para sa Mascara Festival 2026 ang tinalikdan ng sesyon sa Agosto 19. Ini matapos sumapirmahan na sang aga sa nasambit nga petsa ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kagugma Foundation Director Rodney Escalon ang nasambit nga Memorandum of Agreement apang wala ini maprubahan sa ginpatigayon nga sesyon sang hapon. Sunod sa kay Councilor Arlis Pino, may mga dokumento nga ginapang ayo ang syudad may kaantanan sa liquidation kag pagkompleto sang mga bayranan sang foundation sa kinalikdan nga tuig. Madumduman nga nagwa ang mga issues sa nagligan nga tuig, may kaantanan sa allegation nga may mga pila ka staff kag talents nga wala nabayaran sang nasamit nga foundation. Ini na ang ikaduhang tion nga pagkapit man sang Gugma Foundation bilang organizer sang Mascara Festival.
3: XFM News.
0: Bago nga facility sa Babucal Resort and Wildlife Sanctuary ang pagabuksan sa madason nga bulan, may tatlo ka mga Lakeview Villas nga sarang nga maistaran sang isa ka pamilya ukon grupo. Ang rate sang gilas ang wala pa may moan bangod may ginatapos pa nga mga parte. Ang villas ang mag-serve nga dugang atraksyon sa resort kag sigurado nga amagan sang madamo nga bisita bangod sang matahong nga view kag nagatubang sa lake sang Babucal. Sa karon padayon nga nagabaton sang booking kag walk-in guest. Ang mga cottages ang masaming puno kung bisan puno kag bisan maulano ng panahon madamo sa gihapon ng mga nagalagaw sa Babucal kung weekend.
3: XFM News. XFM News.
0: Katropa nga aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Produkto nga saranggid makapanami sa inyo ang pamatsyag. Presang
4: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
3: Express Balita.
0: Ang countdown sa aton Balita National.
3: Express Balita. National News.
0: Pabuton sa mga motorista nga magataas na naman ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Bangod gihapon sa mga tensyon sa tungas sang US kagiran nga nagatublag sa normalisasyon sang pangkalibutan nga negosyo sang petrolyo. Nagasambit sa mga pagbanta base sa mean of Platts, Singapore, kag mga average ang foreign exchange sa nagligad nga apat kadlawa. Ang isa ka ginalinan sang industriya sang langis nagsiling ang mga masunod mo ang mga ginapaabot ng mga pag-adjust sa sang presyo sang bomba. diesel piso kag 75 centimos tub-tub 2 kapiso kag 25 centimos kada litro. Sa gasolina piso tub-tub piso kag 50 centimos kada litro. Ama kumpanya sang gatog nagapahibalo sang opisyal nga mga pag-adjust sang presyo kada Lunes kay patuman sa masunod nga adlaw.
2: XFM News.
1: Ginpahanumdom sa Philippine Consulate sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers kon OFWs sa teritoryo sang China sa breach of condition of stay nga rules nga may silot nga multa nga pagkapreso nga hindi masubra sa duha ka tuig. Sa Facebook post ang consulate, particular sini nga ginpahanumdom ang mga OFWs sa idalom sang Foreign Domestic Helper Scheme kag Enhanced Supplementary Labor Scheme nga posible pa sa kansang kaso nga breach of condition of stay kung sila ang nag-engage sa commercial activities o kung iban pang mga trabaho. Ginpahayag man sa konsulado nga ang mga permanente nga residente sa Hong Kong kung nag-auyat sa right of abode ang hindi sakop sa nasambit nga polisa. Gindugang man sa reminder nga mga OFWs nga maglapaw sa ila authorized stay sa Hong Kong, ilabi na ang mga overstay. Mahimo man pasagkaan sa kaso nga breach of condition of stay.
2: Express Manila.
0: Ang ama isang estudyante nga responsable sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University ang nagkooperar sa mga otoridad kag sa karon wala pa ini mapasakan sang kasang anuman nga kaso sunod kay Interior and Local Government Secretary John B. Revulla. Base sa payag ni Revulla, ang 15 anyos nga estudyante sa grade 8 naghulag nga nagaisahanon kag wala sang mga kaupo dokon grupo nga nadalayag sa pagplano sa pagpangatake. Tuwa ka mga estudyante ang patay sa insidente. Lakip na ang suspect mismo nga sangulihi naglutang sang iyang kaugalingon. Gingamit sang estudyante ang 40 kalibre nga 9mm nga armas nga ginapanagiyan sang iya may nga empleyado sang Bureau of Customs sa BOC. Sunod kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nabiliin ang mga pusil sa sulod sang salakyan nga ginagamit sa pagdulong sang soltero sa eskwelahan. Rason nga nakuha ni kag gindala sa sulod sang campus. Samtang ginklaro ni Remulla nga nakadepende na sa piskal ang pagdesisyon kung liable ang amay base sa existing laws. Kag resulta sa investigasyon, kag temporaryo nga ginpahalin ang opisyal sa iyong pwesto bilang district commander sa Bureau of Customs Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port samtang nagapadayon ang investigasyon.
1: Naglabot na sa 29 ang numero sa mga individual nga kumpirmado patay bangod sa kalamidad sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Ang mga kabangdanan sa ilang kamatayon nagalakip sa pagkakuryente, pagkalumos at tugas ang baha, pagkadugmok sa narumpag gaduta, kag-estruktura, kag-mga kahoy. Magluwas na patay, padayon pa ang pagpangita sa 3 ka mga individual nga gin-report nga missing sa sulod sa pila ka mga adlaw samtang nag saka naman sa 19 ang numero sa mga individual nga pilasona. Ang halit sa infrastruktura naglabot man sa 4.66 billion pesos samtang ang halit sa agricultural naglabot sa 1.42 billion pesos apang ginausisa pa ang kadakon sang halit sa duha ka nasambit nga sektor. Ang damage report ang base lamang sa epekto sa nagapadayon ng southwest monsoon Bagyo Luisa kag Bagyo Maymay samtang nagapamahog man ang bago nga lain sang panahon o kung paglain siyang panahon sa guha sang punsod.
2: Express Balita.
0: Sa tropa, katol ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
2: Cessna Pain,
4: available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: Express Balita.
0: Para sa aton Balita International.
2: Express Balita International News.
0: Isa ka magnitude 6.7 nga linog ang naguyog sa Peru sa Guames sunod sa United States Geological Survey kung USGS. Na-record ang epicenter sang linog 38 kilometers northwest sang Yupahuacho sa probinsya sang Parinacocas sa rehiyon sang Ayacucho kag may kadalumon nga ginabanta sa 66 kilometros. Ang pagtayog na patsyagan sa pilakabahin sa nabagatnan sa Peru, Laki Pangaika kag Arequipa. Samtang gin-report sa Geophysical Institute of Peru, kunay GP, ang mas mataas ka magnitude nga 7.2 nga na-record o nga naka-record sa kadalumon sa 108 kilometros. Sa unang report, wala sang na-record nga lapnag nga kalitan. Padayon ng assessment sa mga otoridad sa mga lugar nga apektado sang linog. In-report sa Peruvian Navy nga wala sang pamahog sang tsunami. Ang Peru, sakop man sa Pacific Ring of Fire, gani masami nga nag-experyensya sang mabaskog nga linog ang pungsod.
2: XFM News.
1: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga i-delay niya ang pagpatuman sang bagong taripa sa pila ka mga Canadian goods nga magasugod kontani sa Agosto 20. Suno sa iya, nakalabot na sa kasugdanan ang US kag Canada agud nga hindi na sini pag-implementaran na sambit nga tariff imposition. Sa subong, ang US dapat magapatuman sang 50% nga taripa sa masubra $20 billion ng mga importasyon sang Canada. Ang US kag Canada ay mga di paghang panay sa pila ka mga isyo pareho sang pagpatuman sang US sa mga taripa sa mga salakyan. Samtang ginumili naman sang Canada ang pagbaligya sang alcohol halin sa US sa pila naman ka probinsya sini.
2: Express Manila.
0: Katropa ang aton ng mga balita international ang ginadulog sa inyo sa
4: Express Balita. Dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores. Express Balita headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: Express Balita.
0: Katropa aton padulongan ng aton na balita sa sports.
2: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Sa NBA naman kita mga katropa, no? Kung sa DN, ara naman, season naman sa mga pailuan ay sa mga players. Parehas sa kay Klay Thompson, kung sa DN siyang nagpirma sa ang duwa katuig ng $13 million deal sa Miami Heat. Matapos ang kontrata or ang contract buyout halin sa Dallas Mavericks. Pagapirma naman ni free agent DeMar DeRozan sa Denver Nuggets ang isa ka one-year nga $3.9 million deal. Natala na naman nga makabato ng 36 anyo.

0: four plays sa career three-pointers. Nakasalpak, naka-record sang 2,899 triples. Ginabubuo naman ni Thompson ang unang 13 season sa iyang career sa Golden State Warriors. Bago pa man siya nag-silo mga katropa, no? Sa Mavericks, sang isa ka signed and trade deal sa 2024. Hindi pa aside from that, naglaptabi katropag Wendell, no? Ang daw huring-huring ang madakong stake, no? Ang Miami Heat, baklon ko no, kuwaw ko no ni Manny Pacquiao. Nangin ano manggit kay nagligad nagpagwasak interest si Manny Pacquiao mga katropa no. O galing hindi pa ni kumpirmado. Kag hindi pa ni final kumbaga mga katropa. Kumbaga may nagapalapta lang ginkuha na ko no ang ni Pacquiao kung ginbakal na niya ang franchise ng Miami Heat. Galing, wala man nagkumpirmar si Pacquiao, kag wala man nagkumpirmar mga katropa ang National Bureau or NBA. National Bureau of Basketball. NBA, mga katropa. National Basketball Association. Sige, alas 6:37 na sa aga mga katropa ang aton nga balita sa sports ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ini ang suplemento himo sa maka kag Clavuasca. Dietary supplement ka makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas labi na gid sa mga kalalakihan. Hindi man lang na para sa loving-loving, mga katropa, makabulig man ni para pag-on ang imong lawas bilugadlaw sa bilugadlaw nga obrahanay, no? Sa mga drivers naton da, sa mga katropa naton da, kalalakihan labi na gid ang bugat ang trabaho bilugadlaw. Ang Turbo Dietary Supplement ang isa sa mga solusyon para may kusog bilog adlaw. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, namin kung ikaw makabisita sa aton nga Yes to Health Store. Express Manila. Ano ang latest sa aton nga showbiz, katropang Wendell?
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Subong yung Domingo mga katropa, no? Gindakop ang isa ka-advocacy movie director nga si alias Erol sa ang tinalikdan ng Agosto 15 to 2026 mga katropa sa Las Otso sa aga mga katropa sa Maya Santa Rosa City, Laguna. Matapos mga katropa nga ti may ara inigilis ang kaso nga kinaligar child abuse mga katropa. Si Erol alias Erol ang mayar sang asawa 42 anyos kag residente sang Quezon City mga katropa kag sa sa T Regional Trial Court sang Quezon City gin nadagdagan o kung gin padalaan ni siya sang warrant mga katropa nga ti amorason sang iyang pagka-aresto. Ini mga katropa gali ang may angot sa Republic Act 7610 o kung ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga ti isa ka criminal case mga katropa. Kag ti miyara inisang piyansa 180,000 pesos kay ti mga katropa duha gali ka counts ang inkaso sini mga katropa ini mga katropa ang about sa anti-bullying mismo nga ano bala stories advocacy ni nga movie ni Erol tingatigin na ka ano tanan gin ka shock sa tanan imagine na ang mga movie ya anti-bullying mga katropa ang iyang mga advocacy sa iyang movie tapos siya gali may kaso sang child abuse mga katropa nga ti nagiging kakibot sa mga nakakilala sa iyang ti na ano siya na aresto siya sa amusin niyang kaso ang advocacy director ni mga katropa nang naresto manggali before sa Palawan ang una nga pag-aresto ni sa iya mga katropa sang ND director kon isa pa sad to siya ka ND actor hindi pa to siya director sang isa ang gin ang gindakop sang previous pa to wala labot sang recent mga katropa sa Palawan na Puerto Princesa sa kaso naman to yung act of lavishness naman to yung mga mga katropa no te grabe daw damo na gali no kay ti mga katropa ato ya isa to ka minor de edad mga katropa ang estudyante sa Palawan National High School ang iya naman to yung mga katropa nga biktima isa pa lang to siya, hindi pa to siya director ha, yun ang, and the actor pa lang to siya.

0: kanti sa karon mga katropa ginaaresto naman ni Shaliwat, diba? Tiduha naka-counts ang ginkaso sa iya. Pero ti gikakibot sang tanan eh, nga nga imagine ang imo nga mga pelikula ginapagwa mo da advocacy movie tapos ikaw gali mismo ang nag-ubra sina. Pero ti mga katropa wala man ini siya ginpangalanan, no, alias irol lang ang gin ano sa iya ang gin bansag. Pero ti kilala na ni siya isang araw sa mga media industry abiya sa mga kupdanan ni Yaya. No, ti kilala gini siya especially sa mga film
1: Field
0: bala, oo. Mm-hmm. Sa mga kaintradakti, gamay lang man sang ano mo, film world sa Philippines bala, for sure kilala ni nila kung sino ni si Irol nga anay and the film actor nga naging isa ka advocacy movie director. Wow, katunto sa iya. Ating mga katropa, mo na ang balita naton sa showbiz. Kag oras naton 6:42 ang inang balita ang ginadulong sa inyo sa atong yung mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Pangat nga Santon Plus Herbal Soap ang makahelp gini mag-prevent early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit sa natural sininga ingredients na may gigamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya. Of course, may sa pagkita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, ginimpunan pa sang virgin coconut oil kung sang VCO sa isa naton kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Manila. Alas 6:43 sa aga mga katropa. So, ngagaw natin niya. Naton niya ang aton nga balita espesyal. Para sa aton balita espesyal mga katropa, sino di sa inyo or sino da sa inyo palakaon gid sang talong? No, anong namihan niyo sa talong?
0: Pinirito nga talong.
2: Pinirito ka?
0: Oo, wala na. Pinirito. Pinirito lang gid kihad lang gid prito, isaw-saw.
2: So, kung torta, tumay itlog. Kung isa, ang iba niya, ano ganit, tawag itong daugin na, ano mo lang siya?
0: Sugba?
2: Mo, sugba mo siya, tapanitan mo siya, butang kamatis.
0: Kilaw?
2: Mm-hmm. Kilaw na? O, na mo na. Nabit ang iba, butangan sa ano, sa pulang na itlog.
0: Yes.
2: O, tagpila na sa buong kilo sang talong man?
0: Wala ko, hindi.
2: Wala ka, wala. Sano ka, sano itong last ka na nindahan ka?
0: Wala akong nanindahan, nagkaon ako.
2: Hindi man ko nakabalo kung tagpilan sa subukan talong, mga katropa. But anyway, kung mga talong, mga katropa, diri sa ato niyang mga tagpila ka noon, let's say nga mga isa ka ruler, gagmay, iniya, no, sa USA, Switzerland, mga katropa, no, isa ka lalaki ang nagdanom sa talong, kag siya karon ng may pinakadako nga talong sa bilog ga kalibutan.
0: Wow, dulubi naman ang tsura.
2: Dako pa
0: sa... No, hindi na talong, dulubi na ang
2: tsura. Dako pa na sa lubi. Dako pa na sa lubi. Tapos ang color niya daw, hilaw pa, oh.
0: Oh.
2: Oh, color brown pa, mga katropa.
0: Malangin
2: o oh, siya si Martin Trotman na kung saan nagligad niya, now the same year, that's 2025, no, mga katropa. Ang pinakabugat, pinakadakong talong sa kalibutan. Nagabugat sang 3 ka kilo. O masobra 3 ka kilo. Ining siya ya, no? 5 ka kilo. 5. O 5 kilograms mga katropa. Inasa talong ni Martin Trotman sang Switzerland, no? Inikaroon ng na-record no? Sa Guinness, ha? O. Ang pinakabugat nga aubergine eggplant. So nagabugat sang 5 ka kilo kun 11 pounds, 11.3 pounds kag tanom ni Martin no sa Switzerland kag in confirm ni Eislegend Zurich sa Switzerland sang September nagligad nga tuig mga katropa no. Ining fruit makabiga ano ganin bunga ni no. Ang may aras ang circumference ni 80 cm kung 2 feet no 7 inches no ang kabilugan sini no kadakon sa kalaporon kumbaga no ang ini nga talong mga katropa no ang ginatawag aswad variety. Ano na mga variety na kaon mo na natropang wenda? Dire ka ano itong bilog na talong na color?
0: Hindi ko na kaisa gorong daw brown yung bilog. Pero gamay lang siya. Hindi
2: oh, gamay lang. Oo,
0: kasi atong... kaon ako siyang una sa ito tanong ito ni Lulang. Ang aking may gagmay blow. Yung,
2: gagmay pagid? Ang doon kamatis na.
0: Ang gamay pagid nga daw laba.
2: Oh, sa amon niya may ano ganyan damo itong daw ginatawag nga daw. the color, ano gano'n color? The light green. Na mga gagbay lang. Kagi na pares lang pala sa bola sa tennis, lawn tennis, na mga mula nakadag ko.
0: Tapos kagi pa yung kakao ng yellow na wala ka tripang ed.
2: Diba? Yellow? Oh, may yellow man.
0: Kumita naman si tatay.
2: Dito yan sa Tarlac, no, Pampanga. Ginabutangan nila na sa ano, buro.
0: Ah, ginalabayo, tsakto. Ang buro nga ginabayo.
2: Kamala ka ng buro. Ang buro dito sa Monday. Excuse lang sa mga ano ha. Daw, gin-deferment nga daw, nalipat ako daw, rice ni bala. Buro, puti nga kung ano mo daw, aslom nga parat.
0: Oo.
2: When you say buro daw, gin-corn. No, buro kung kulang taon mo.
0: Oo.
2: Do, excuse sa mga ano, do suka.
0: Oo.
2: So, ano siya? So, isa na siya sa mga popular man ng pagkaon, mga katropa dito sa
0: Pampanga.
2: Amo nang gina-partner sa ano, sa mga gilagalang.
0: Ano, gilagalang
2: at talong. Lang mga talong, mga muna kagiban pa. Well, anyway, ina mga katropa, no? Ang atun nga balita special sini nga aga, no? Ang talong ni Martin the Trotman sa Switzerland. Alas 6:47 ang iningabahin sa atun nga programa katropa ginadulog sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Ang atun nga liniment ka makabulig para ma-relax ang inyong mga stress ka mga muscles. Pwede ka mo pabanyos sa inyo partner. Labinigid after sang bilog nga draw nga adlaw nga ubrahan ay makabulig man ni repel sa mga lamok tungod sa scent sini mga katropa scent sini mga katropa no ang Santon Plaza Herbal Oil mabakal sa mga butika sa inyong lugar kag sa aton Yes to Health Store. Gina-congratulate naton kini katropa Gwendel no ang aton nga mga winners sa aton promo
0: yes.
2: Sa third week naton si katropag si Nanay Lorna Pacto no sa Talok Bago City siya winner natin sa ato ng Gold Eagle Breeder si katropag Bert De La Torre naman ang nagdaog sa ato ng Santo ng XFM libo-libong papremyo sila ang mga weekly winners natin sa ato promo dire sa XFM 103.9 Bacolod. Okay, pasalamatan nato ng mga nakatutok sa aton sa Facebook Live, Katropa Wendell.
0: Yes, good morning sa mga katropa nato na nagatutok subungya sa aton, Adria sa Express Balita. Sa hilayan ni Jenely Ladario Gazon, good morning. Isa kayo Sir Jelwin, good morning. Hambal niya Bulunes na naman kunubwas. Madulong na naman siya kunubwas sa eskulakan sa iyang estudyante. Sa kay Ma'am Cheryl Caresma, good morning. Watching sila kunuwa from Moms Barangay 1 Chapter. Good morning.
2: Oy,
0: sa kay
2: Ma'am
0: Marivecca Horicastina, gamonitor man sila kuno sa MJC Metal and Stainless Fabrication and Services. Kagati, kaupod niya ang Felisa Moms Chapter. Good morning kuno sa tanan kag have a nice Sunday. God bless sa tanan. Sakay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning man. Nagalantaw siya kung nagpamati. Sumbong sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Sa kay Mama Mayna Celadora Dumipig, good morning man. Monitor man sumbong sa aton ang Moms Punta Taytay.
2: Diba, always din ko sila,
0: nga nagpamati. Yes.
2: Mapatahita to sa ila. Kaya daw sagad na sila man dahi.
0: Oo, sige lang kay kung maka-event-event patay pa sila.
2: Malang taw bala patay ka sa mga blouse mo. Oo. Wedding gown mo, basi gusto mo patay sa ila.
0: Ano lang talaga, dibu gown.
2: Ano gag.
0: Sa ila ni Mama Malia Lombarado, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Sir Randy Santisas, good morning. Kay Sir Edmond Parmirola, good morning.
2: Ayan, salamat gid ka mga damo, no? Again, labi na gid ang mga moms naton, no?
0: Okay, mga class
2: mga
0: members
2: sila?
0: Naton.
2: Oo, mga katropang listeners and solid supporters ng mga moms.
0: Yes.
2: Alam din nga ng mga lugar na, ang Dumanan, itong na-mention mo kagina?
0: Sa Magpunta Taytay, Barangay 1, mga barangay. Basta tanada sila barangay, mabilog na silang abakulod.
2: Nah,
0: mga klasman natin sa Kunalum Chapter, sa Imamaylan.
2: Ano ka nga naman? Daw may livelihood nga project sila, no? Itong pagpanay. Wala ko nagsala. Kabay pa nga isa ka daw makabisita mga kamodere, ma'am.
0: Correct.
2: O, kagmasampulan nyo kami sa inyong mga skill na wala binagin sa pag... panahit. Nagabuligay na sila, grupo na sila sa mga moms ka nagabuligay mo. No? para sa isa ka livelihood project. Salamat gid gamadamo sa inyo tanan. Well, amon man yato mga katropa, mga natipo naton ng mga balita kag impormasyon dala sa inyo sa bugos nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadala o kung ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Gas to Health ang Santon Plus Gold,
0: Santon Vitamin C,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: ang ating Vision X Plus,
0: ang Turbo,
2: ang Santon Gold Herbal Tea,
0: ang Premium D3 Coffee Mix,
2: of course, ang Santon Plus Herbal Oil,
0: ang Clear Skin Herbal Soap,
2: kag ang ating Santon Plus Herbal Soap. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
0: Ako naman si Katropang Wendell Balinario. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas,
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
3: One Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: Sister Pain!
9: Uy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawa. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, ano ang epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem natin is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpanamati natin, pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mo maayos sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayos inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
1: Pero hindi man ba tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa atan sa nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Southern Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Nagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumara kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang so, langit naton ng Vitamin C, Sir Josil.
0: Sanson Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variant sang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. pagunto nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secret of Hell.
4: Exciting, bro!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sang ordaryong ang kape, dato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
18: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Yuman na kabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
18: Santone Gold Coffee Mix.
20: Nakakapi ka na.
18: Nagagwapo ka pa.
20: Santone Gold Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
21: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
22: XFM 103.9.
23: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Mga katropa, XFM.

0: Malalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buti ka.
2: XFM Exciting!
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala Manila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga tag parabati. Welcome sa pampangaraga ta diri sa Bullseye, panibagong adlaw, panibagong semana mga katropa. Welcome of the rain magkita tungtong mga sa Diyos nga. It's a new day, mga katropa, new week para sa aton tanan. Kumusta pila ka mga tura naton sa Bilog Negros Occidental Makulod, kaga sa ila tagsa ka mga panibaray sa mga kapihan ta subong kumusta. Ang aton pila ka mga katuran, I hope you're doing good, you're doing right today on a Sunday. And today is August Sunday, August 23, 2026 mga katropa. Pira naman ka mga balita aton nga ipakigbahin sa inyo mga katropa. This point of time sa aton nga pagpakaraga diri sa Bullseye. No, may update kita sa inyo, may ara kita sa pila ka mga balita, pila ka may impormasyon nga ipalabot sa aton mga kauturan. At this point of time, I hope nga may ara kita sa oras para magpulupungko-pungko sa aton nga palibot, sa aton nga mga ugsaran, kapi-kapi, kag magpamati sa mga latest update, latest balita. Mga katropa naton nga on a Sunday, gawas-was, nagabanat, nagahimo sang pamaagi para makadugang-dugang sa aton nga pagpakabuhi, mga katropa, piot, teron ta na. Kinanglan nahambal sang mga eksperto kuno, sing nila, all you have to do is to live through it. Kon budlay man, learn the ways to survive. Amo na ginahimo nato no. Solo survive lang anay. Nunta kay wife pa. Oh, kabay pa nga masolbar ini mga problema. Mga katropa, kaga siyempre sa nagahilapit nga eleksyon sa barangay mga katropa, hulat na tunta. Ano ang nangin resultado because nga wife pa man sang mga sabat ang aton nga kongreso, aton senado, angot sa proposal sang postponement sang eleksyon. And tanawon ta man ang latest update mga katropa sa aton nga palibot diri sa aton na syudad mga katropa kag Bilog Negros Occidental. Mga katropa, probinsya sang Negros Occidental magapain sang kampin 171 milyones pesos para naman pambakal bugas para sa pila ka mga kultura naton nga ara sa laylayan ng poorest of the poor nga makabenepisyo sini nga mga program. Samtang katropa, ang mga transport sectors naton naghinyo sa gihapon nga tumanon ang promesa sang LTFRB kasunod sa suspension ni LTFRB Chair Vigor Mendoza. Sini nga mga panahon ang aton sudad naga angan-angan man, ang aton sudad naga hulat-hulat man, ang aton sudad naga hinyo man nga ka please man, hindi nyo man pagkalimting ginestoryahan nyo. Kay ba si kami naman ay mamaans ni dugang ang mga balita, mga katropa. Presyos ang gatong lauman nga magasaka naman sa Martes. Pila karon ang isaka, bantayan ang aton nga pag talakay, pagdetalye sini nga mga balita. Ang aton nga mga kauturan naga bisan ano na lang no? Mga problema rin bala, hindi man ato. No? It's a question of leadership. It's a question of solusyon nga ginahambal sang aton nga ano, sang aton nga pungsod, sang aton gobyerno para sa isa ka problema nga wala man niya nag-originate gid man sa aton, no? Pero ti ang aton mga solusyon daw permi lang lapaw. Ari pagid pinaka-latest mga katropa, transparent bag solusyon para sa nagaluntad nga school shooting sa pungsod. Okay man kamo sina? Okay kamo na nga mag-amotas ni iduso ang transparent bag para sa aton nga mga estudyante nga nag-boto sa mga pampubliko nga makabulutuan. Ini kasunod sa mga nagluntad nga mga school shooting sa lugar sa Tacloban, sa Zamboanga, kag iban pa nga mga school incident nga imbolbado mga estudyante. O, di ginaduso karon sa mga eskulahan, mga katropa. In fact, may ara na sang isa kabalutuan nga nagpatuman sini, nag-implementar sini para precautionary measures, mga katropa, kontra sa mga nagalungtad ng mga school shootings. Tanaw tabla karon sa pagpangalagad naton sa aton nga para tuntunan, istorya-istorya hanta. No? Aring pinaka-isa sa mga nagalanog ng mga istorya sa buong sin Oma Padlagan na gobernador sa Negros Occidental. Sin Oma Padlagan nga mga bagauyat naman sa timon sa aton probinsya. Kay kala nagligad to ang istorya is kundi si Governor Lacson ang arrangement sa mga politiko, sa mga grupo, sa mga politiko kaga sang aton nga mga lideres sa probinsya nga matapos bulus-bulus lang kunong no halin sa Onega pagkanto naman sa Love Negros to Onega naman kaga Onega to Love Negros naman ang pamangkot tubtubsan o sila how long they will keep up their arrangement over politicians who wanting to grab powers sa aton probinsya, no? Nakita man ni sa mga membro sa Onega kag sang Love Negros, no? Na kun gustuhon sa mga may gahom sa politika nga mag-interest politika o kaya nila i-dominate mga katropa. Ti istorya ni Onega naman mo. Sa 2028 tapos ang termino ni Governor Jose Eugenio Bong Lacson Dres Provincia amo man ang gusto nila pero well sa ilan naman na ang pamangkot mga katropa anong benepisyo ta ay ining mga clan ining grupo sa politika may ara gidya gusto nga matabo ha may away ba na mga katropa sa mga politiko ngani sinong gusto mag kuyat naman sa timon sa probinsya sa Negros Occidental basi maduso Love Negros Japan ti amo na blambal mga katropa sige ti gentleman's agreement nimo between politicians mga katropa nga matamat kita ma-arrange kita nga sin o mapungko man to no para ma may ara sang katawhayan kag unity ang mga politician Dres Negros Occidental. Is there such thing as unity sa politika mga katropa? Maybe yes. Dres Negros Occidental ginariglo abi ang aton nga politika ang mapadlagan kung sin o man pampadlagan. Tibalaan ta na ang aton anong benepisyo sa tao? Ano ang maayunin nga maigong epekto sa tao? Kay ang aton nga politika Dres Negros Occidental negotiated na. May gahom paihan, I mean may ara pa sang oportunidad nga magpadlagan atong mga may potential man pero hindi makasangkol nga magastos ang ida politika diri sa Negros Occidental kay kun may mapadlagan da i-arrange man na ariguro high time mga katropa may wake up point wake up call naman ta diri kita sa istorya sa Negros is highly politicized province no even Negros Island ang politika gabulos-bulos. Halin sa bata, halin sa asawa, pakadto sa bata, pakadto sa pakaisa, pakadto sa kunano pang mga kadugos politika. Ang ining ginahambal nila lang feudal system Dres Negros Occidental. Nga ang mga politiko nagabulos-bulos amo man ay nagakontrol sang dalagan sang ekonomiya kag politika. Dres Provincia. Ano nga atunda? Bilang mga pumuluyo sa Negros Occidental. Can't we have another leader, mga katropa, nga wala sang nakaangkla ang ila mga tiil sa mga utang na loob kag konsiderasyon sa ila nga mga grupo politika. Ang Negros Occidental nagasuprer sang problema mga katropa kag ang dinastiya nagapadayon. No? Kag ang mga politiko uyo ni nila. Amo ning gusto nila, no? Nga bulos-bulos lang ang istoryahan ng mga bagay. Ang unity ba na ginahambal na representing sa mga pumuruyo sa Negros Occidental or ang ininga unity para sa politiko lang? Padayon kita nag-mood-mood mga katropa tungod ang dinastiya nagapangibabaw sa Negros Occidental. Ang nag-uyat sang gahom sa Negros Occidental, amo man isubong ang mga nagapanawagan sang unity para sa ilang mga lugar nga dinauyatan nga ara sa gahom nila. Hadlukan sila nga may kontra mo. Hadlukan sila makakaspusto mo. No? Hadlukan ang pamilya nga mawad-an sang gahom sa mga lugar nila mo. Muna bla? Anyway, oras na ito mga katropa. 7:30 is magpukarasi nato. Ano ba lang aton nga resulta sang RSSI combat natin? No? Mga katropa, kumusta ayhan ang aton nga mga planters sa Negros Occidental matapos ang aton nga mga tikang sa pag-control sang ining RSSI na nagkaon, nagpatay sa mga tubuhan diri sa probinsya kag Negros Island. Historian ta man karon, no? Nagadaog tayhan, okay ayhan ang igo ta. O okay han ang pamaagi sa Negros Occidental. I think ang probinsya naton nagakinahanglan nga mag-explicar matapos nga may pila ka mga planters gihapon nagareklamo tungod sang panalasa infestation sang RSSI matapos ang pila ka mga spraying operation sa mga malapad nga mga lugar. Adri sa Negros Occidental. 7:31 mga katropa. Welcome sa pagparagat naton sa atong technical side of Dan Kita. Ni katropang Judy Ray Villegaño. Ako naman ang inyong regular anchor mga katropa para sa Bullseye. Katropang Win Salinas. Headlines. On a Sunday, magpaparagat kita mga katropa. Tuntum alas 9 sang aga. Pagkatapos, dalaman kita sa mga balita. Dalunta ang pila ka mga balita natun mga katropa sa Southern Negros, no? Diri sa Negros Occidental. Kag-update dito sa Southern Negros, mga latest development mga katropa, no? Kay bati-bati ta ang Negros o kun ang Kabankalan City mga katropa, napirmahan na ang proposed nga 2 billion pesos nga utang sa DBP para sa flood control project. Ang pamangkot, may comprehensive master plan na tabla. Nga i-dihon, antes ini ang ginakabig natun malapnagon kag malapad nga mga construction kag pamaagi para punggan ang flood control ang pagbinaha sa Southern Negros mga katropa.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Isa marang pag-istorya naton sa aton panatuntunan diri sa Bullseye. Oras naton 7:33 na. Tatlo lang ka mga produkto ang ginapahibalo naton sa mga katropa naton nga hindi tabag buyan, hindi tabag kalipatan sa aton adlaw-adlaw mga katropa. Ang ultimate trio naton, ang premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. Tatlo ka mga produkto nga makita mo lang ni sa mga advertisement mga katropa, mabatian mo sa mga advertisement, makita nyo sa social media, pero ang epekto sobra pa na, no? Nga kung gusto naton magpaayo sang aton nga mga masakit mga katropa, kinahanglan tagil tutukan ang aton ikayong lawas, ang aton nga health and wellness. Pag-inom sa premium D3 mga katropa, ang vitamin D nga suplemento sa aton lawas. May ara sang virgin coconut oil. Kabaraon makita ang vitamin D nagabulig mga katropa pabakod sang aton bones. Panami sang production sa mga happy hormones sa lawas naton. Isa man isa mga ginagamit katropa management sang cancer. No, kay kun superb kag insakto ang aton immune system, ang aton lawas nagagiho natural para i-combat ang mga masakit sa lawas ta. May infection nga nagaluntad, may infection nga nagaigo sa aton sa barangay adlaw tanan, pero nakaya naton because ang bakod nga resistensya, bakod nga immune system. And the way to do it, mga katropa, is through supplementation. Hindi kita maka-expectar sa mga pagkaon, ginakaon natin at daudlaw. Kadto kato sa karinderya, kita mo to ang karinderya, mga katropa, marigya to puro mantika. Kadto kato sa karinderya, kadto ka, bakal ka may sabaw, puro manto, may mga preservatives, katurano pa. Bakal ka naman sa mga dasig-dasig lutoon, ang noodles, ang hotdog. Amo na yung masamay pa mga hawta, kaya dasig mo. Pero sustansya, why that? So that's why mga katropa, we cannot rely much of the food we take every day. Nga may ara sa isang vitamin D, mga katropa, nga supplementation, nga supplemento, nga mga nutrients nga para sa lawas ta. So kinahanglan ta, premium D3, nga may aras ang virgin coconut oil para mapabakod sa katong immune system, depensa para sa mga bacteria, viral infections. Kag siyempre, ang suplemento nga ara karon sa balunggay. No? So ang premium D3, hindi lang vitamin D, kundi may ara man ta sa virgin coconut oil, nagkatindog nga antibacterial. Tapos mga katropa, may ara man na sa malunggay. Kaya suplemento sa mga vitamins, minerals sa aton lawas. Ang balunggay bala, ginahambal ta nga daw, okay lang daw, way lang. Daw ay taman ginasapakong kisa sa aton nga mga sa aton nga maobsaran. Pero grabe, gliw. No? May ara sa nga ang pinaka mga igo siya eh. Ginapanubo niya blood sugar ni mo. No? Kag para sa mga lactating mother bala, mga katropa, ang ining balunggay nagabulig man, no? Production sa gatas para sa Pinoy. Para sa iya bata. Okay. Anong ara ng mga vitamins sa barunggay? Vitamin A, vitamin C, mga katropa. Full pack man sa mga calcium, iron, mga katropa, nagapabakod sa aton bones. No? Ti ang epekto niya, reduce ang ginapalubo niya, ang possibility of inflammation due to infections, kagkunano pa, antioxidant man siya. So, grabe, gili ang barunggay. Ginapawalaan talaga na, pero... Jesus, grabe galing ating nabakuha.

0: isang enzyme kaya natawag na allicin, mga katropa, nga once ka pus-on mo na sa nagagwa na. Ang spirulina, anti-inflammatory, mga katropa. Balikanta ang mangustin. Anong bulig sa mangustin? Ha? Ginapungga niya ni ang mga possible cell damage nga nagaluntad sa adlaw-adlaw, no? Due to mga oxidative stress, kagkunano pa nga mga factors, mga katropa, na ginapungga kapilas kabla, no? Ginapanubo niya, mga katropa, ang swelling, no? Kag ginabuligan niya, no, ang aton immune system nga mapatak kag magbakod, mga katropa. Nagapanubo man, no, sang inflammation sa lawas naton kag grabe ginisaya nga antioxidant, mga katropa, no, nga dara naman sa pre ka pila ka mga free radicals nga epekto sa aton adlaw, adlaw, mga katropa. Nagasuporta man, no, sang production sang kun supplementation sa vitamin C sa lawas naton kag para sa may mga gut problem bala, sakit sa tiyan, ako na problema sa tiyan, mga katropa. Ako manigabulig, mga katropa, ang Santon Go, Santon Plus Go. Tukod sa mangustin nga component, mga katropa. Okay? Ari naman, no? Ang aton nga vitamin C. Ang vitamin C, dako niya bulig, mga katropa, sa aton nga lawas because nga ti nami ni sa nga ano nga suplemento para magpadasig sang absorption sang aton lawas, mga katropa, sang mga vitamins sa aton lawas, no, kag gabulig man sa mga pag ano ba na, pag tissue build up sa lawas ta, no, pagkatapos hindi na batuan sini, mga katropa, ang pagguba sa mga cellula naton sa lawas. Okay, kag total absorption sa mga vitamins nga kinahanglan naton sa lawas, mga katropa. That's why gintingob ni sa ginbilog ni sa ang tatlo ka bilog ng mga produkto sa Yes to Health, because kung mag-inom ka sa mga katropa, full pack na, no, wala ka nang hahanapin pa ka mga supplementation. Okay, so mabakal nyo na, mga katropa, sa aton mga butika marapit sa inyong mga lugar, Mercury Drug Store sa South Star Drug, TGP, kag generic drug stores nationwide. Or pwede ka mga magbisita to, no, sa para surbol na gid lang sa Vinco Building, sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa, mga abiyan. Franca, diretso, bulbusa, bulbusa. Okay, sa oras na to, mga katropa, 7:40 na. Aboy ko anay mga obligasyon ta, katuan ta, pinaka latest update development sa aton patron pagkatapos gid lamang sa mga pahanumdom.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.

0: Lang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Nag-atras
0: ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Ano kita mga katropa sa pagparagat natin dito sa Musay? Sa konta, pinakamang interest update sa aton nga patrol. Tungod ang madumduman nyo to sa EB Magalona. Kita lang kahit naman this programa at mga katropa nga mga senior citizen dito sa isa ka barangay sa EB Magalona ginsulod sa duha ka tawo no, sakay sa tricycle kagin buno-buno mga katropa. Ang resulta, ang bana patay pero ang asawa ara nakasurvive mga katropa. Kagin talakay naman to ang anong aktibidades sang nasambit ng mga seniors. Nagapamulong to siya. Tapos ang ginakantuan da sa mga pila ka mga residente, no? Ano ang purpose? Nagakanto da damo kuno nagakanto. Pero antes na kita tato ang isa ka tarpaulin sa iyang iyang lugar, iyang balay, may ngalan to sang monarchical mint basta doon mo na, no? No grupo. Ang grupo nga ni mga katropa ginahambal, ginaupdan sang damo ng mga miyembro, nagapahimo sang ID kaing ilang paglantaw kag pagpati nga may matabo naman iwat nga lockdown. Kag kinahanglan nila i-organisa ang ila kaugalingon no para sa preparasyon sang sining lockdown nga posible himuon no, kag isa pa ang mahatag sa mga benepisyo kay mga katropa no, si Apo Lakay no, ang amay sang presidente. So nakatutok kuno karon ang aton nga mga lagad kapulisan angot sini mga katropa. Ang investigasyon sang EB Magalona PNP nakatutok karon kung sino ang responsable sa pagpatay sang iyat sang marubulong ni. Pero pinakasentro kag ginalantaw nga mga rason sa pagpatay katropa mismo ang grupo sang senior citizen Vitalihon Taribla. Ari karon sa linya naton sa katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irvin, sa ato ni nga pagtutok sa kaso ang sininga ginapatihan ng lagbulong at ginambal albularyo at parmilinda mismo sa may Donerino Village para kay Juan.
0: Uh-huh.
1: Sa bagwas ang hindi magalun at sa Irvin nga ginsulot sa iyang balay kaginbunok sa mga pinakabeses ang disasyan duha ka mga suspect sa ang pinaligtan na gining Agosto 19.
0: Uh-huh.
1: Batong dumaan sa nag-perform ng biktima maging kilala sa kay Alia Bonifacio.
0: Okay.
1: 84 years old.
0: Aha.
1: Uh-huh. Kaya Tropa Irvin, pinasod man ang iyang asawa naging kilala sa kay Agnes Virginia. Lusay nila mga senior citizens sa Tropa Irvin.
0: Mm-hmm.
1: Na mga nag-instar man sa dirang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung balikan tanong yung story sa sining hitabo, ang nasambit niya mag-asawa ang hindi-hindi at tumandok sa lugar.
0: Uh-huh.
1: Ay hindi ginapatiyan na sila ni mismo ang mga pangayaw sa information kung ano pa natin from Kagawad.
0: Mm-hmm.
1: Kagawad ni Lortizo.
0: Uh-huh.
1: President Sainz, sila ko na kapag Irwin doon sa Gadinagat Island. Sila ko na kalin.
0: Uh-huh.
1: So, direct na nagka tatlo sa Negos Occidental na nakasaboy doon mismo sa Banuas ng Ibil Magaluna.
0: Mm-hmm.
1: Pagtog na kapag Irwin, yan sila mismo ang nakatupo nila. Ayaw bahayo pala, no? Kahit yung biktima, ang 84 years old na Bonifacio, ang nag-sideline bilang practical driver at Tropa Irvin Bras sa lugar.
0: Mm-hmm.
1: So, sa nagugayon nila ilang na pagtiner, so may natupo din sa Tropa Irvin na ginapatihan organisasyon, no? Kahit ang ginapatihan nila ang aktividad sa sining na organisasyon sang sa sining na biktima ang mismo sa niyang asawa.
0: Uh-huh.
1: Ang ginalig ang nagpanukot sa 100 pesos.
0: Uh-huh.
1: Para himuon ID.
0: Uh-huh.
1: No? I think ilan yung organisasyon dahil kapag pa Irvin giningad lang yung mga monarchial means defined government.
0: Uh-huh.
1: So sa ato mga pagpanalawsaw at pagpangusisa sa lugar kapag pa Irvin yung mga na-receive na ito yung mga information is do amugi na, no?
0: Uy.
1: Na inito do,
0: uh-huh.
1: Na grupo,
0: uh-huh.
1: ang balikan sa itong balganisan sa pagdalay pagpakilala ang galing nila.
2: Mm.
1: Ang iniko nung nga grupo gin, ano to, gin pangunahan bala ni Akula kay Katropa Irvin.
2: Oo.
1: Kasi ang may-ara ni sa kuno sang asawa na si Queen Helen.
2: Queen no? Helen.
1: So, which is monarchy ang mga no? Informasyon na itong naging provide ni ang Kegod Balay sang biktima na ang tatay ko no, ni sa presidente ta mo ni si Akulakay sa tropang Irvin.
2: Wow.
1: No? So, din pangusisa kita para ma kunaan tagit ni sa kung ano hindi ang posible kang tanan sa krimensang suning incident Pedro Agang kamagdanan sa krimen ni involved ng biktima. Mm. Pero para rin din balikan ko ni ang hindi magalo na PNP para sa dugang pagiging mga detalye para may ano no, para may sabat ba lang na ano din na din result. Ano din na hindi ang motivo sa pagpapay sa mag sa biktima kang gusto kaya niya ang asawa at tayar lang.
2: Uh-huh.
1: Ito para rin ito actually sa ito ni Police Mr. Sergeant Henry Magan, ito sir.
2: Uh-huh.
1: Ang investigador sa hindi magalo na PNP.
2: Uh-huh.
1: Na Katropa Irvin nagagawa ng investigation ang kamangganan o ang motibo sa krimen amo ang aktibidad sa organisasyon sa sining na mag-asawa.
2: Ay.
1: O.
2: Mm-hmm.
1: They dragged sila nagalantaw Katropa Irvin sa sining motibo sa pagpatay sa 84 years old na si Bonifacio. Pagkapilas to ni Virginia Katropa Irvin niya ang asawa.
2: Oho.
1: Yung tapat na niya sa ito ni Police Master Sergeant sa mga Manggarang the Third. Kung ano na sa karoon ang ginihimo sa kapulisan, ang konta investigasyon sa sining at krimen. Ikatropa Irvin, magsiling kita gani organisasyon, nagatindende ini kung anong advokasya, nagatindende kung anong pagitangilan nga plano,
2: o
1: dino kuyo. Pero Katropa Irvin, ang nasambit niya organisasyon, kumuling Monarch Government, Divine Government.
2: Oo.
1: Kaya kung balikan na itong ato nga ginambas, ano nila, nag-apanukod 100 pesos para ang may membro nila o makasulo nila magbayad ng 100, may aras ang mamato niya ID. Amo ng ID dahil nga ginapakita.
2: Amo ni sa ID, Katropa Irvin Franz, ay way mo ni ma, hindi mo ni PVC, laminated
1: mo ni? Oo, dogin pa laminate lang bala.
2: 100 piso ni?
1: 100 pesos na. Kaya Katropa Irvin, ang information nga i-provide na sa ito sa otoridad sa kapulisan, may kinatos na ni daan kung ano ka mga membro ang sadra sa lugar. Hindi rin nagalantaw sa karon si Police Master Sergeant Mangana the Third kung ano ang posible nga mga pamahagi bala sa investigation kaya dito siya makakalantaw sa listahan. Para sa briefing grupo sa Katropa Irvin.
2: Oh, pinakabilog mga sin na ang na
1: ang solo Katropa Irvin na no? Hindi lang ginmang specify sa akong kung kapin o kung more than 100 ang nakabit niya mga miyembro sa kininga organisasyon Katropa Irvin. Pero ginatantawag sa karon na amo gining rason kung naagin patay ni si Bonifacio na kininga asawang pailang kaya nakaluwan si Katropa Irvin sa nasabit niya pagpangatake sa solusyon nila nga balay. Katropa Irvin, gahambal man rin si Police Master Sergeant sa Manggana the Third, yun o si Sir Taman, kasi kung legitimate mo gidman ang nasabit ng grupo. Well, confirm man sa akong sa police na kung ano gidman, legitimate mo man sila. Eh, every time tunog ko pangayuan sila sa mga dokumento, ba ipakita ako ng Katropa Irvin. Hindi man sila siling ba lang na doon nagpanunto o nagpamiliki. Pero, kahit ang ilay ang pagpapating sa pangatawo, na sa tiyon na mag-lockdown liwat, basta may ID ka, ipakita mo lang, hindi kaya mabudlayan sa tiyon sa lockdown.
2: Oo. Kaya malockdown mo.
1: Kaya mo lang mo yung ano mo nga doon, imo balabalasihan.
2: Oo.
1: O kung balasihan sa mga otoridad din niya sa tiyon sa lockdown, ipresenta mo ng ID.
2: Katropa Franz, may makabaro ko na anong lockdown na COVID-19, gamo, or ano na sa preso?
1: Lockdown, kasi ang lockdown niya natabo sa ato, hindi first time to, COVID-19, amot ang balasihan. Di man ginatawag na lockdown to Katropa Irvin, di may, ano kita ganito, may Sunday lockdown to ganito. nga wala din dyan na any movement during no
2: movement
1: Sunday. So, last pandemic, bala?
2: Mm-hmm.
1: Oo nga, sa tiyon sang adlaw sa Domingo, ya, wala din dyan sang any movement. Mo. Tanahan nga mga baligaan, sirado.
2: Mm-hmm.
1: Wala sang may magwa. Wala sang kung ano ang mga sarakyan na may mapagyari unless kung essentials.
2: Oo. Oh.
1: No? Well, kaya mo tayo paging hindi, kaya sa lockdown, in-experiensyahan ka. Kasi, grabe, ito katropan, Erwin, ang epekto man sa pumuluyo.
2: Mm-hmm.
1: And also sa mga negosyo, eh, no?
2: Mm-hmm.
1: Okay, galing ka pa, Erwin, balik kita din rin.
2: Mm-hmm.
1: Amuning investigation sa hindi magalo na TNT. Amuning ilang ang ginalantawag yun na pinaka-rason, no? Sa pagpatay sa kay Bonifacio, ang mismo si Pagkatake na siya ang asawa katropa ng Erwin. But the person of interest, ilapagalang tabon sa posibleng na listahan sa ang biktima kung sino to ang mga nalista o nagpamembro sa sining organisasyon katropa ng Erwin.
2: Ito ano rin idea na yung mga katropa brand. Ang ID is Philippine, hindi ko mabasa yung Philippine Dio Teresel.
1: Ano sabi?
2: Oo.
1: Lalo na siya.
2: Pero may ngalan din, genuine, wealthy, association, incorporated, membership card. Hindi ko mabasa ang isa. Pero ang nakangalan to sa organization nila is Monarchical Mint, Divine Government. Daw lain ang ngalan, lain man ang ID. Pero may tsura diyo, sa isa daw Queen Tuod ba? Daw, amun isang itsura.
1: Association Incorporated ang katapusan, tapos ang wealth.
2: Oh. Oh, so association.
1: Divine Wealth Association Philippine. PDPWAI siya eh.
2: Oh, kung ng taon mo ang ID, dumapati ka man.
1: Gani
2: man? Kaya may identity, may tsura, may logo, may association, incorporated pa. Huwag ko kabalo kung register niyo sa SEC, ha?
1: Geoterio mo?
2: Ha? Geoterio? O, tsaka
1: Geoterio
2: ito. Mo? Geoterio? Ang basa ko, geoterism. Medyo ugli.
1: Geoterio? Wakasan ang kahirapan, Geoterium ang solusyon.
2: Daw pare-pareho niyo sa una katropang France, ah, naglapta man ng mga ID nga ang kwento nila si Milda Marcos.
1: Gano'n na ito, pwede ang katalam nito may ano sila yung the old English, pa niyo?
2: Oo.
1: The abundance of the sea shall be converted unto thee.
2: Ay, okay.
1: May old English pa rin gamit,
2: o. Oh.
1: At biblical, hindi siya palang verse out.
2: Oo.
1: Eh, ang Divine World Association Incorporated, Pedro Parin. Muli siya galing, Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated.
2: Oh, Deuterium. Bow?
1: Deuterium, oo.
2: Anong meaning sa deuterium?
1: Arinig ko nung katrokarbe, no, sa 64 Bonifacio Drive, Bonifacio Village, Pasong Tamo, Quezon.
2: So may ara sa main office?
1: Tapos may city sec registered number 202-202-004-1271.
2: Katropang Franz, ang gin-search, gin-pamangkot ko si Google sa deuterium, deuterium. Abalya, it's a nucleus contained one of the proton and one of neutron, designated as H2 or D. It has an atomic mass of hindi ko gets mo? Making twice as heavy standard hydrogen. Muni?
1: English. Ano ni Silent?
2: Naglingin pag ang ulo ko. Galingin na ulo ko. Kadaan ko na ano ni.
1: Wala naman yung sa ibang mga explanation na ang mga sabi ito.
2: Oh.
1: Oh.
2: Pero ang ID ba na katropang France, nakalaminate lang? Nakalaminate lang ang ID.
1: Oo.
2: Di may membership ka. Like for example, ang ID mag 30 piso lang ba, pa-laminate mo na sa makadto sa kumpanya o sa association ang the rest da. Di masibla na pag basi may na-scam si Nibla.
1: I don't know what for when di amo na goro I think kalapan ang tiriyan nga meaning yung deryong niya is ano eh.
2: Mm-hmm.
1: Mostly science pero katro for when are you based sa kay BC naman niya.
2: Mm-hmm.
1: Dami nakita ko din nga another meaning niya.
2: Mm-hmm. Mera ka mo da?
1: Be ang sure. Ang word, dali niya sa Greek nga deuteros mo.
2: Deuteros. Okay.
1: Meaning second.
2: Oho.
1: Kadwa pat plus na mga explanation, more chemistry na eh.
2: Mm.
1: Chemistry na tanan eh. Wala na sa some other meaning. Bala kang parwin yung logistic. Pahinig ka tanan. Di sa religion. Or kung ano pa, wala. Wala. So, chemistry na ba? Science.
2: Ay, hindi lang kada yan na yan. Malingi na ulo to niya.
1: Diba, siguro mo nabot silingon nila eh, kagawa lang eh, kaya meaning siyang word, root word, Greek word, gadgetero, second to.
2: Oo.
1: Siguro, second eh.
2: Sec.
3: Why?
1: Siguro yung first to nila, kasi siya mo si Apo Lakay.
2: Si Apo Lakay. Basta ah, nag-representar sa deuterium ah.
1: Ano yung ilay ang ano, Berwin, kapag gamit sa pinag-aaral eh.
2: Sa mga kaklas, kaka-moms na ito, B, basta may meaning ka mo da, pasin, para manchindihan taman ni.
1: Amunan
2: eh.
1: Mm-hmm. Yung lugar ni Katong Berwin nga, rin sa ID, pag-itao taman eh.
2: Mm-hmm. May sec number, basta magkialan tao mga katropang France. May sec number siya. Kaya kung may sec number siya, it's a registered nga organization sa sec, sa Security and Exchange Commission. Pero kung ay...
1: May sec registered number siya.
2: Uy, yala. Mapati, kagit. Eh, may sec registered registration.
1: Sa pasong tamo, may sec registered number.